0: Dakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Welcome back, Minasan. It's 9:22 a.m. na. And nakikinig pa rin kayo. So, Dream High on 104.7 Dream Radio. This is Dream Horoscope. So, unahin natin ang batch 1, which is Cancer, Leo, and Zonon. Unahin natin ang Cancer. June 22 to July 22, kailangan bigyang halaga ang trabaho bago ang sosyalan. Huwag paapekto sa mga asar dahil inggit ang nag-uudyok. Mag-focus ka lang sa iyong gagawin. Lucky number and color for the day ang 16, 13, 29, 33, and Royal Blue. Leo, July 23 to August 22, malaki ang iyong pakinabang. Kaya huwag mainis sa financial delay o kaya'y makulitan sa isang kasamahan. Lucky number and color for the day ang 54, 29, 19, 25, and Tangerine. Virgo, August 23 to September 23, kahit na hindi mo maunawaan ang issue, ang mahalaga, pakinggan mo ang kasamahan o kapamilya mo. Lucky number and color for the day ang 41, 53, 19, 14, and olive green. Libra, September 24 to October 23, ang iyong good timing ang susi sa pagtatagumpay sa negosyo. Magagamit mo ang iyong talino. Lucky number and color for the day ang 25, 37, 49, 51, and cranberry red. Scorpio, October 24 to November 22, ma-achieve ang goal mo sa trabaho. Masaya ka ngayon sa business dahil may pleasure ang mga activities. Lucky number and color for the day ang 49, 35, 26, 17, and peaches cream. Oras natin 9:23 a.m. na susunod ang second batch ng ating horoscope for the day. This has been your Ate DJ Senpai. See you later!

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time. It's 10:21 a.m. in the sign. Welcome back to Dream High with your at the DJ Senpai. All here. So, city's best FM station 104.7 Dream Radio. Another read na naman tayo sa ating weather update, Tacloban City Leyte. Tacloban City Leyte weather today. Binasa ko na to kanina pero babasahin ko lang ulit sa mga kakabukas lang ng pita ng kanilang radyo. July 20, 2026, the area will experience heavy thunderstorms during the daytime with a high temperature of 31 degrees Celsius and 75% chance of rain. At ayun na nga po, at naulan lang tayo ngayon lang. Changing to partly cloudy conditions at night with a low of 24 degrees Celsius. Sports score, World Cup muna tayo. PBA bakbak and Spain is the world champion. Grabing puyatan sa 2026 FIFA World Cup Final. Lead round ang Argentina matapos silang talunin ng Spain sa score na 1-0 via extreme or extra time sa New York New Jersey Stadium. May bonus pang first ever halftime show na tinampukan ni Madonna and BTS. Phoenix Fuel Masters on fire sa PBA Governor's Cup na natiling imba at spotless 3-0 ang Phoenix matapos silang takasan ang Barangay Ginebra sa score na 81-78 ay wala si Justin Brownlee at Scotty Thompson sa Kings. TNT Tropang 5G escapes Macau kahit undermanned at kulang ng 5 players kabilang sina Calvin at Oftana at Jason Castro na itawid pa rin ng TNT. Ang 106 versus 103 win laban sa Macau Giant Panda sa tulong ng 23 big points ni Darius Days at Ray Nambatak. Samantala sa showbiz tayo, engagements at pageant queen sa Yassi Pressman is engaged. Umulan ng luha ng kagalakan dahil officially engaged na ang aktres na si Yassi Pressman sa kanyang boyfriend na si Camarina Sur Governor Luigi Villafuerte. Aba, flex for more ng Sing Sing, sana all! New Binibining Pilipinas International Crown kinukunahan kagabi sa Smart Araneta Coliseum si Gwendolyn Sariano ng Baguio City bilang Binibining Pilipinas International 2026 sa isang star-studded na gabi Major Slay. Lovie Poe at Star Magic. Lipat bahay realness dahil nakatakdang pumirma ng kontrata ang aktres na si Lovie Poe sa Star Magic na ABS-CBN. Abat ayan, ang kabuang resibo at siya para sa umagang ito mga Dreamcada. Kahit medyo makulimlim at may heavy thunderstorm sa Tacloban today, huwag papabawas sa energy at chika. Stay safe, stay hydrated at patuloy na makitambay kay Ate DJ Senpai hanggang 12 noon. Dito lang yan sa nag-iisang tahanan ng mga pangarap mo. Dream High 104.7 Dream Radio. Keep it locked, loves. See you later. Oras 10:24 na ng umaga.

0: oras sa buong Pilipinas. It's 10:49 a.m. na minsan. And that was Black Eyed Peas for the song Where Is The Love. Grabe no. Still ano pa rin, nakaka-relate pa rin tayo sa kung ano yung nandun sa kanta. At narito na tayo minsan sa ating segment sa Dream High na kung tawagin ay Did You Law? Alright, minasign. Did You Law? Ang ating pinag-usapan last week ay about social media. Cybercrime Prevention Act of 2012. Narito na tayo sa Cyber Unjust Vexation, Article 287. Ano nga ba ang Cyber Unjust Vexation? Nasa ilalim po yan ng Revised Penal Code at ng Cybercrime Prevention Act. Ang Cyber Unjust Vexation ay isang gawain online kung saan ang isang tao ay nairita, nainis, naabala, dinistorbo o binalisa na walang makatuwirang dahilan. Tulad ng cyber libel o cyber oral defamation, kailangan sinadya ang gawain sa cyber unjust vexation. Kung ang biktima ay sadyang inirita, ininis, inabala, dinistorbo o binalisa ng salarin na walang makatuwirang dahilan, ito ay pasok sa cyber unjust vexation. Ano ang mga halimbawa ng cyber unjust vexation? Ang mga halimbawa nito ay ang sumusunod, ang walang humpay na pagtatawag sa isang tao sa social media na para siya ay inisin o iritahin. Ang laging pagtatawag at pag-send ng mga chat sa disoras ng gabi para mairita o mainis ang tao. Ang pagpo-post sa social media account ng isang tao ng sunod-sunod o ang tinatawag na flood posting para mairita at mainis ang tao. Yan. So yan po ang cyber unjust vexation. Nasa Article 287 ng Cybercrime Prevention Act, Revised Penal Code, Cybercrime Prevention Act ng 2012. And did you law? Now, you law. O, diba? Sa oras natin na minasan, it's 10:51 a.m. na susunod ay ang Unmute with your ate DJ Senpai only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the series Test FM Station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sika!
0: That is right. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: mute with your ad that DJ sent by Season 3. Dito lamang yan sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Yan para sa mga nag-message sa akin na wala na daw ako sa hapon. Be, ang unmute po ay lumipat ng oras. Narito na po tayo sa Dream High. Dream High Hours. From 8 a.m. to 12 noon. Yan. So, nasa ano na tayo? Hanggang alas 12 po tayo minasan. Oras natin pala, it's 11:19. So, unahin natin basahin ang ating letter number 1. This one is a love problem sent to us from Princesita. Yan. Hello, Ate DJ Senpai. Just call me Princesita. Nag-telegram ako ha imo kay gusto ko talaga isumat ini nga akon heartbreak din hi hamon. Mayado ko uyab. Sulod hinduha katuig pero lately napansin ko nga permi kuno hiya busy ha work. Tapos ano na hinabo? Nakita ko man hiya ha Robinson Marasbaras nga may nakaupod nga ibang babae. Ginaalalayan pagod niya ini ha escalator. Nga hinkin konfronta ko hiya. Nagyakan liwat hiya nga posa kuno ako nga eskandalosa. Ate DJ Senpai, kay ano nga kinangla niya protektahan ini nga babae? Nayakan niya iya kuno ini katrabaho la. Nga diri kuno dapat ako magpinanhunahunahin mahugaw. Ipapadako ko daw kuno it issue bisan waray man daw. Kinanglan ko ba bahiya tuuron or mag-aantos na la ako? Wow, Princesita. Hugs muna tayo, hugs. Kung feeling mo hindi ka na masaya sa 2 years na pinagdaanan nyo, tapos siya pa yung galit nung mahuli mo siya, that is a massive red flag. You do not deserve na maging option lang o baliwalain pagkatapos ng 2 taon. If he can't respect you enough to be honest, drop him. Bawas sakit sa ulo, dagdag ganda sa sarili. Diba? Prioritize your peace of mind and self-worth, sisi. Okay? Hindi rin ini ka nang nanipakiana pa, you already caught him in the act. Inaalalayan pa niya, like, wow, sana all! Sana all inaalalayan sa hagdanan. Untagin na, duso mo na la. Charas! I'm sorry. Sumimasen. We have another letter here. Sent to us through Telegram. Hello. Ate DJ Senpai, hide na lang ako name as makmak di kang hatanawan. Maya na ko dako nga problem ha akong trabaho ha munisipyo. Ay! Grabe ang stress, sobra na overtime nga waray man la OT pay. Nga na akong boss pero mila nag-iinisog bisang guti ay lang ha sayo pa. Diri na ako nangangaturog higabi tungod hit kaatrasar hit mga deliverables. Gusto ko na mag-resign pero kailangan ko ang kwarta para akon family. Hain ako dapat magpabilin ha akon mental health o ha akon igsusweldo. Makmak brother. Good mid-morning ha imo. Valid ang nararamdaman mo, besh. Mental health is wealth pero alam kong realities hit us hard kapag may bills na kailangan bayaran. Here's a strategy. Do not quit abruptly without a safety net. Start looking for options and quietly apply for the jobs in Tanawan or nearby Tacloban or Palo. Once may sure offer ka na, file that resignation letter. Huwag mong isakripisyo ang kalusugan mo sa kumpanyang madali ka lang palitan. Especially sa munisipyo. Also, you can report this to higher above. To the upper corner. Higher above visibility. Again. I-report din yun. Why are you settling yourself for less? Ano ba? I-report mo to. Kasi pag hindi mo to i-report, ako mag-report. Alright? kita. So, iyakan ini kung ano't pwede mo iyakanin. Gather evidences, okay? Anyway, let's go ahead to letter number 3. Maupay nga aga ati DJ Senpai, tawagan nala ako nga Josh. Student ako, didiha palo. Dakot akong problema school niya na. Nagpapanik ako kahiranin at amon finals, pero na akong mga kagrupa thesis, gin-go-ghost ako. Ako nalaan nanaliksik, nagsurat, nga hinag-ayo sa namon paper samtang hirabisi, haera mga kalugaringon kinabuhi. Kung nira-report ko yara amon instructor, gin-tutuk-tuk gin-tutuk-tuk ako, nga tatawagon daw ako nga snitch. Wow, snitch yard! Ngan ididiskarte ako hit klase. Ano ta akong mubuhaton? Josh! Listen to me carefully. No to free riders. Dakuang ko takboses magkutay. No to free riders. Hindi ka nag-aaral at nagpapakapuyat, hindi ka pinag-aaral para sa iba. Pinag-aaral ka ng parents mo para sa'yo. Hindi ka nagpapaka-effort, nagpapaka-martir. Ano ba? Para sa iba. You are doing this for yourself and your future. Hindi ka magiging tagabuhat ng mga tamad. Drop their names to your instructor directly via private email or talk to your professor in private. Explain the situation clearly with proof, screenshots, chat logs that you worked hard for your grades. At hindi nila dapat pakinggan o makuha ang credit na ikaw ang nag-effort. Please stand your ground, brother. Josh, bagalon lon tawagon ka nga snitch. Why? So, tawagan na kayo nga snitch. This is the truth. This is what I'm talking about. This is reality. Snitch? So what? Wari ko manig snitch kung dere ka mo kinanglanig snitch. Sa mga dere nakakaintindihan snitch na word is parang ano, sumbungero, ganon. Alright? So, yun lang masasabi ko, Josh. And please, ahirayo ikaw at mga tao ang sagutin eh. And nagiging pushover ka siguro because you have treated them, tolerated them as such. Na parang, sige, okay lang. Sige, wala yung problema. Pero deep inside na diri ka ngayon. Tapos, alam mo yon, parang you are becoming pushover because of what you're doing to yourself. Of what you are letting them treat you. You're nagpanos na ako in English. You're letting them treat you this way. Bagay 11:26 na. Oo, hanggang alas 10 lang po yung English ko. 11:26 na minasign. Ayan, so Josh, let me send you a message later. And so keep on sending your messages on Telegram. This the QR code is already posted on our Facebook pages. Make sure to like and follow 104.7 Dream Radio and my page. It's DJ Senpai. Nandun po ang ating QR code and link sa Telegram. Huwag po kayo magsisend sa akin ng text message at huwag po kayong tumawag. I do not entertain them. Okay, una sa lahat, guti-guti po at akong cellphone. I cannot reply on those. I do not open my cellphone as well. So, go ahead and send them through Telegram ang inyong mga letters. Kasi nasa tablet po ang aking Telegram. Okay? Alright, minasayan. See you later for another letter. Dito lamang yan sa Unmute. Only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Ang isa siya na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: That is right. I'll be back.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Haga ron. Haga ron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
5: Philippine Standard Time, 2 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Maaaring magpasikip muli ng sinturon sa mga motorista ang nakaambang taas presyo ng produktong petrolyo bukas, July 21. Batay sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis, inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng 10 piso hanggang 11 piso kada litro. Sa gasolina naman, 3 piso hanggang 4 pesos kada litro. At kerosene, 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro. Iniuugnay ang inaasahang oil price hike na nagpapatuloy o sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Dahil dito, naobserbahan itong araw ng Linggo ang mga motorista sa mga gasolinahan sa Quezon City ang nagpakarga na ng kanilang gasolina at diesel bago ang inaasahang malaking dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Pipiliin na lang daw muna ng ilang mga motorista na mag-commute sa halip na gamitin ang kanilang sasakyan dahil halos dumoble na ang halaga ng pagpapa-full tank nila. Inaasahang iaanunsyo ng Department of Energy or DOE ang opisyal na fuel price adjustment sa mga susunod na araw habang nananatiling nasa ilalim ng State of National Emergency ang bansa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Ulitin natin, nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream Jams.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5 o'clock. Narito ang ating dream balita. Iimbitahan ang magkapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Projects sa Taguig City. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo, ang nakatatandang kapatid mismo ng senador na nagsilbing alkalde ng lungsod mula 2019 hanggang 2022 ang humiling na imbestigahan ng flood control project sa lugar mula 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 6 billion pesos. Saad pa ni Tulfo na dapat maghanda si Senator Alan dahil sarili niyang kapatid na ang humiling ng imbestigasyon, sabay pahiwatig na tila mayroon aniyang nasilip na proyekto ang kanyang nakatatandang kapatid. Subalit itinanggi naman ni Senator Alan na may ghost projects sa syudad. Magpapatuloy ang imbestigasyon ng komite sa umano'y mga anomalya sa flood control projects pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes, July 27. Sa balitang sports naman, Umanig sa East Rutherford, New Jersey nang muling nakoronahan ang Spain bilang kampiyon ng mundo matapos talunin ang Argentina sa score na 1-0 sa 2026 FIFA World Cup Final. Sa extra time ng laban, si Ferran Torres ang nakapuntos ng nag-iisang goal na nagbigay ng panalo sa La Roja at nagpatibay ng kanilang ikalawang titulo sa kasaysayan ng torneo. Hindi napigilan ng Argentina ang matinding opensa ng Spain, lalo na matapos ma-red card si Enzo Fernandez sa stoppage time ng second half. Ang pagkakabawas ng isang manlalaro ay nagbigay ng mas malaking bentahe sa Espanya hanggang sa makapuntos sila sa karagdagang oras. Bukod sa kampiyonato, nakamit din ng Spain ang iba't ibang parangal. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Philippine Standard Time, it is now 20 after 5. Alas 5:20 na mga Dreamcaras. Okay na kulo pa yung atanan, especially mga manguruli na era mga tagsa-tagsa mga panimalay from their offices or schools. Hello to Rex Caspe Basho, Hubert Basho, ayan, Trisha. Maraming salamat for always locking in to the program. And also, ngadahang mga taga Vits, DG Farm, Salvacion Palo, all the tennis and pickleball players, especially to Coach Baby the Champion. Maraming salamat po always. And Quartz Lending Company Incorporated, Sir Marco Maceda, hello to you. At sa lahat ng mga office mates na andyan ngayon, to Amory, Dieter, April, Sin, Tricia, Wayne, Angelina, Faye, Hannah, Vanjie, and Sir Ryan. Shout out na rin sa mga taga Jepoy's Grill and Restaurant, Dinahamay City Center Park, Ma'am Jessamine Baranda, and of course to Ma'am Ivy Osma, yan, of Yunako Pigrolac, and to my kumare na si Apple, and to the Yao family, Domrique family, Walk It Out Chinese Restaurant. Thank you so much for being our dream partners. And to Sir James Guillera of Agaron Restaurant. Okay, Dream Caras, eto na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online, inyong mapapakinggan on air. Ang ating mga sources from News 5 and ABS-CBN News. Uy, silang tatanong, anong title ng song na na-play pala ko yung Elmer kanina lang? That was, let me see, Manatili by Over October. And on top of that, The Ones with Ngiti. O diba? Ang gaganda ng mga OPM songs ngayon, ha? Iba talaga, OPM Power. Okay, buzz number one. Okay, eto, nako, kailangan may due process. Ano ba to? Iginiit ni Senator Judge Robin Padilla na kailangang igalang ang due process bilang tugon sa mga bumabatikos at humuhusga sa kanya. Pahayag ito ni Padilla matapos sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na hindi umano niya pinansin ang summons kaugnay ng reklamong obstruction of justice na isinampa laban sa kanya. Buzz number 2. Okay. This court was established for the VP and VP only. May panawagan si Senator Judge Erwin Tulfo sa kanyang mga kapwa Senator Judges na iwasang gamitin ang Senate Impeachment Court upang talakayin ang mga personal na issue walang kaugnayan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang gulo-gulo niyo na dyan! What's happening? Right, buzz number 3. Pinagtalunan ang SALN at insertions bago pa mapagdesisyonan ng Senado ang posibleng pagsubpina sa bank, tax at AMLC records ni Vice President Sara Duterte. Nagapalitan ng mga paratang sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson kaugnay ng kani-kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN at insertions sa 2025 General Appropriations Act or GAA. Buzz number 4 na tayo, Dream Caras. Yan, buzz number 4. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw nagsara sa halagang 61.69 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, July 20, 2026. Again, that 61.69 pesos laban sa isang dolyar. Yan muna mga Dream Caras ang ating unang batch of Dream Buzz. I'm fresh. Let me hear you say flash. Something new from TJ Monterde.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte. Today's

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, 5:48 na mga Dreamcatters. There you go. That's Nonsense from Sabrina Carpenter. And I am now gonna give you the last batch for our Dream Buzz for today. O, diba mga Dreamcatters? Eto kasi nagpapatuloy ang ating pagbigay sa inyo ng updates, no? Entertainment buzz tayo. Fanboy moment ni Speed. Ibinahagi ng viral streamer na si iShow Speed ang wholesome interaction niya nang makasalubong ang K-pop supergroup na BTS. Napatalon at napatumbling pa ang streamer sa unexpected crossover nila ng grupo. Si Speed ay isa rin sa performers sa World Cup 2026. Sa World Cup to sila nagkita-kita, no? Amazing naman. Siyempre, sino bang hindi mga starstruck sa BTS? Ayan, mga Dreamcatters, next up, buzz number 6. Inaprubahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero ang motion ng prosecution na ipasabina ang Bank, Tax at Anti-Money Laundering Council or AMLC records ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Man Scarpio. Hindi kasama ang mga dokumento para sa foreign currency deposit accounts at ilang corporate entities. Okay, buzz number 7. Okay, buzz number 7 naman tayo. Back on tour na si Filipina tennis star Alex Yala para sa pagsisimula ng kanyang North American hardcourt campaign. Matatanda ang nagbalik bansa si Yala kung saan idinaos niya ang The Alex Yala Fan Meet Experience sa Glorieta Activity Center noong July 15. Patungong Estados Unidos na si Yala para sa pagsabak sa 2026 Mubadala DC Open. Makakapartner niya si Venus Williams sa doubles. Okay, asa na ba yung isa pang babasahin ko, no? Gas, about sa gas. Yan, gas update kasi syempre may headache tayo bukas. Okay, kailangan kong basahin yun. Asa na ba? Okay. Pero binasa ko na yung full details kanina sa big time oil price hike. Bukas yan, Tuesday, every Tuesday, di ba? Okay, so yun. Let me see. Hindi ko na mahanap yung video. Amazing naman, nag-refresh pa kasi. Okay. Sige, wala na. Hindi na natin ma-retrieve yung video. Sa ating nabalita kanina eh. Alright, so once again, big time oil price hike tomorrow. Batay sa galaw ng pandaigdig ang merkado ng langis. Inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng 10 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Gasoline naman o gasolina, 3 pesos hanggang 4 pesos kada litro. At kerosene, 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro. So for sure, maraming nakapila to ngayong gabi. Paglabas ko ng office, makikita ko ang haba-haba ng mga pila na naman neto. Alright mga Dreamcatters, yan po ang ating Dream Buzz for today. Dito lamang sa Dream Jams with your Kuya Elmer. Fresh music right now.

0: Philippine Standard Time, it is now 5:59. Dream Radio!
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
7: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Maaring maharap sa contempt ang sinumang tatangging sumunod sa subpoena na ipalalabas ng Senado bilang impeachment court. Ito ang binigyan din ni House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. Sinabi ni Tolosa na ang subpoena ay isang legal na utos at hindi simpleng kahilingan na maaring baliwalain ng mga ahensya ng gobyerno, bangko at iba pang may hawak ng mga record. Aniya, may kapangyarihan ng impeachment court na ipatupad ang mga subpoena at obligahin ang mga kinauukulan na isumite ang hinihinging ebidensya. Sa ibang balita naman, inamin ni Department of Labor and Employment or DOLE Secretary Francis Tolentino na gumugulong na ang proseso para sa wage increase ng iba't ibang rehiyon ng bansa. Nilinaw ng kalihim na bawat rehiyon ay may kanya-kanyang anniversary date para sa wage worker orders. Kaya't hindi maaaring magpatupad ng dalawang dagdag sahod sa loob ng isang taon. Sa Metro Manila, ipatutupad ang 85 pesos wage hike sa dalawang hati. Kapag ganap na ipatupad, tataas ang minimum wage ng non-agricultural workers mula 695 pesos tungo sa 780 pesos kada araw, habang ang agricultural at small retail or service workers ay tataas din. Ayon sa DOLE, inaasahang maglalabas ng rekomendasyon ang mga regional wage boards sa Setyembre at Oktubre 2026 matapos ang kani-kanilang konsultasyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi Leyte. Today's on.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat

0: Dream Radio time. It is now 8:03.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

shoutout po kay Miss Orhana, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles. Pagkilala

0: Dream Radio time. It is now 5:56. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal ang

0: Dream Radio time. It is now 6:55. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Dream Radio time. It is now 7:25.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge-watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

0: Dream Radio Time. It is now 7:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody's happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic, og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Good tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa